0: do sabba do da day, loo bum da boo da day, so bon, sa ba ba ba me.
1: Abba do dee!
0: Will a reap a naza?
1: Ebba da ba doy!
0: Will a la ba zini?
1: Walla but,
0: woodla but, sibla a doody!
1: Ooh, ooh!